0: zwinga lileki nga nzoto kosala emalusanso elikambo lizwinga likomisi nga zoba ngama oze mwana nsuka nakota sankilo likolo na yoyo nakomi komituna ye soki naseya liwa tokokutanaka eske nakomona boule lisusu atiki liloba te o jose wa basanto mama
1: o yawe ndenge osala biso otinda biso awa na mokili moto na moto azali na lingomba na ye asambelaka bamosusu basambelaka na katolike bamosusu na mission protestante bamosusu na armée du salut bamosusu na ba musulman bamosusu na kimbangiste bamosusu na mpeve ya longo bamosusu na maikari nzambe ndenge toyokaka mangomba nyonso wana tangi bayebi ke soki moto akufi bayebi epai akendeke eske yawe okoki koyebisa bango mokolo mosusu bayebisa biso epai tokendeke te nzambe toyebi epai towutaka te me toyebaka meme epai tokendeke